Tumefuata radio na televisheni toka mashariki hadi magharibi. Tumesoma hodi za kusini na kaskazini.

utasha kasana remenya umwezi yuko kariri. Nilukundi kariri selu tsege tsege utasha kasana erivya yesu wangashega merao. Umwezi wengu watino shenjeno rega sur la sexualite. Icha chinu echa galu cha kweka uminyeku hale olubanza. Nilukundi olubanza lulio se uvye umwezi yoyi ukendiengu kwa mireo kusebu. Uvye nguka ganao, ilipuchao, ere usago hale, ere tendisha soma nao. Kunde nilubanze ulukaliri. Echindi, utuwe sabanya mwanga ya kagala. Ipu ulia kabure timutuwa tenu muba tuwa mutima wa kagala. Utuwe sabanya mwanga, yubusu umatewe mwisi, ubusikiri. Yoto ngolamo la volunde. Obusu umatewe mwisi ubushikiri. Ni wambu. Utukiri koko chikachiri uti. Inga. Ya mwanga musa. Iyehe. Okobe trewewe. Echo nacho. Utesha kasa nacho kutsevu. Echi kuyiri remu mundu. Liri tukiri uti. Inga kutiyehe. Nilukisa wa nyamwanga. Atasha kuha. Uye nakala. Akari tukiri uti. Iyehe. Okwevyo. Inga okunyamuhanga musa. Niyomba resaba enema ya kakalake mwesi. Niki newanetri. Uminye umwezi yuku kiliri selu tsegeze. Nirobu sana nicho. Uliwe yengu kande yera wote. Akaliri kuringa amate kukui. Amate yeko ni vinyo. Yivitu ngarudi vitu kiliri yeko. Umwezi yuna asirisha kalakuseo. Kundikizu kemwesi. Inye tukulia nukwe tandesha kola na vena na vena netu nga kuliri. Echaka saru. Ini nga wante, alinga tutashe alivya ameso wetu. Tutashe hana ameso wetu. Kwenu wangane wutu, indi ya wabu yu kambala nawe. Wabu yu kambala minishi pekutse miongu kabi nindu mbu. Kwenye ne, na ameso kalangere vya ngalangere. Ale we, chenga natuke kana. Utalivi, hivyo ngetu kiribisu wangalivi yae, achocho ngane kusaba. Shilazime liribivi ushi. Kunda nivyo wangalivi, hivyo kandivi ndimetime, kucha maswani ya tanda. Utasha yira, hivyo utu wangasha livi. Hanu, ngande volavyo, hivyo ringa visasani, hivyo usingiri. Okoma, video, mwlene ma televizio, mwlene ma telefoni. Ebyo ni butsibu kunyaho obuna mureka abandu ibabya babe esebangabere babe erisoma ebehandiko ibisemulire ubukine bo mutrema bomba rukashoma byo kashoma byo kashoma byo iri wabyo iwenzu kuwabi kuwabi kuwabyo muri bagakana yakubi muri mu mahene mba yetu yo nero na watanzuka kwa mabuka kwa mabyo utasha hana amesho wao omobe handeko ni visesani bino ni kingemiriri ani abavere na berenge kingemiriri ukakanga nayo mutrema ngokoshale loko ne wameso kusundi utiawo nero wa sonde bya mundu mutia mutia ameso wetu akasha maliraki ubuyire ukenetsuka no mulangera wabe yiganera bindu fulani ebete biriribia ebunga dienga libye bibi tame ukitashe bya nakanda kagala ekyume recha mucho biritia kutia olulemelo wetu kwenene tukananga tuba ibugu ambo ayuni maimuru ye yeah. Etwa tukakola maimuru tukalo mablagi ubugu ya betsevu embereshe nyamuhanga ni bube ukibwe uri bukine ba mutrema kundi ukamwe mbino obuno ukibwe benji ibyo birusulumo mutrema ni wambo obuno ukibuga

tuti vukaleta ubushure bwebere mu mutemi kwenu munonga nawe ati ni maimuru kutsana metenyo kutsana metaremo lakini ye ukabi ni busure mu mutema ubukaye hika hiya ngo kugindirika cyo bisula amaitsini yabwaga umutima kabisula mu bukine nero ibya wayira umubinyo bitatolere ibisemalire emyatsi yeyo eikaita na nyamwanga ukeseri bilole mu ruwaunga lukabu gabarabete cyo nacyo kinya ukire biwo metesha kana ndizine neema kundumwibuga ebitatolere yebyo ebitabiti byo numuri mu yakabenya namubana akayera uwikindi yendiri kukuri kuki ukwitegeko ukwitegeko kutya tutashana na maringi kanya wetu kuti wetu kia na maringi kanya otute mbu nebu wacho tutino yesu mbu watino umabiringi kanya mbute mawawu walingi kani chini chi atukawa mabichi kola nibu ambu chendu chikacha makusumbua na uwa sumbu wacho kendi wanati amalika ni mwabia kajivirika kajivirika na umomi sabe ya huyo vulindambi mulimu mwanjacha mulimu mtunji mulimu mwiolo mulimu mchikukundu na umachi yosu wabulare sabe rao chale kita tawetu umuda tawetu isu ni wetichi seo tule kitu keshingwa na maano mave nibu ambu evi angabiu kuitue nga nguikare nga jaribu nashu tu watu kashere yisu omobole musabe nachu tu wachiherera niombo malika ni ono wabuka herrao nebili mumalika kenyayo naba kare kebya samu nesaye yo yukandi wama vendula amalika ni mabia yo nachu chabia mwatsi were sabera ini ya mwatsi were sabera kadichi kakwatikana na uwe chiri nyamuhanga omuchiatikana nibu ambu ichikande tolera wayerute utashahana olule nilu wawu na malingi kinyo wawu wireo nyamuhanga na kande ni vitu kuhitu vyu shi itu watu kamera nyamuhanga omami save yetu ibitu kuhitu vyu shi ilitu kukovetanu yutu wa shi ameso ilitula tutebyala obuno amatwi enindo n'umutima wetu niyumbu mame save yetu ilo tunemwere vizuko kundi ibizuko yobe kasaramu engumbwe yo nilubi zendi umutre n'umutre ave ya hundi inye kukuli kuita yeko chelikeji ni watino mwezu kili watichi ati irisori yao kimuku shiruwa lolari niyumbu watu kenganaya iluri kizu karete rakanda le harete ili ya bararete irisori yao kamuru nishibati eri alavi yao wala mwembo wao irisori yao yuri katsuka kubyushi nebya alavi yao bibikayaberera yibyushi nyambo ibitsuko byatu no mubere wetu itwa tukaerera onyamuhanga omo misa mbugirire omulo mukarakasa akashumba Kristo stia nao unyihendure kundi ha Yesu newe lakini tukulangire mukisikanio icyo mukati na ininje nyilangirikire nga mundu nayi unyihendure nibyo mubushike na obore ndambi ko tukakoluwere na uwayerera umutu wako mwili wako neria une nga mundu nau nibye mundu gunde gunde umubusike we Kristo uri mbere kwitwe tumulangire nga mukati lakini ari mubusike naye nilangirikire nga mundu na Yesu ungabere ungabere ukubusike bwao naye nibye mubo no bumundu bwage sebushabye na kalu kwinje alewe
ubunyamuhanga bwo bukaturetera umubushike bwabo erelabira umukati uyu icyo nacyo ubera icyo kila siku kujitolea pamoja na Yesu kama sadaka kwa baba ekindi isitutwa ma nira nanga bimunga wakande nao isi natwa ma isi wanat wome bitwa ma shiteni ya mabe kuhamba ikanza bakutwa ma na ikatu kasakasa neri tenditulika ikabudutwa ma mwale wetu mwala wetu ishiteni chwe karanda meru kwa iwe nuku inje ni tuwa maha neru kumbe walo nwesi wanata tuwa maha nere wanga kosa ichi ingalu la mbere nyamu wanga ni mwenyiri chikiri kina watenu ishi wa tuwa maha neche nende neche ndi ingali watu wa mawa ahese nyamu wanga nishi kwa tuwa revolu iwe ya sabu wanyiri uenda ungama wala uenda iwa ya ungama ayo nayo niki ndikika ikiwena eki ndikiriho iwasaba nyamuhanga yo luhabwa eh nawo iwa bya mundunde wundi kinatukikene iwa ukasaba nyamuhanga yo luhabwa olwari choka eri ya mundu uyuwesi erhando mutema iwa musaba luhabwa olo umbyo luhabwa olo tukirando mutema isina mundu kandebuka wamulo shungu musho mubiri shama mbamba arewe umbe obukarewe mwesi. Nechinde, ichinyuma nyuma batae, iwe tukiribia, ukasaba, nililinkeni kumwesi, uniembere shomu salaba wa Yesu. Uniembere shomu salaba wa Yesu. Kunde, ili singari yae, lwile, ili singari Yesu, lila wa msalaba wa Yesu. Na ina mikiru ni chikariri, inavyanga sambereshe omusalaba wa Yesu. Omusalaba wa Yesu. Uwe Yesu. Esura iwe yusi. Muyanga ya mawa. Ni wambu. Mwavyanga shiriki. Lakini ya vyo nzuko. Eyo usike. Na hindi ngo ticha. Iriri ya. Ama tsande uwe. Uyengo. Awo mbiri. Kuishimune shelushe mwusike. Na mabe kwa merera. Iliberi shongo mwisho mwere. Kwishi iningesha iraya ubusiki. Omusalabu yiso katu kungana ya ubusiki. Kovole omwabe kabia nga vihulire. Nga severe na kagala. Nga vilukire. Ulie na ye. Ili ya owe yingo owe. Kavuno owe retendi kwama kwame shongo mwisho mwere. Kwishi na ye umunashi ubusike omwe na haumanao. Omusalaba wa Yesu ukande wa mabe kwa mebio na undukashisha kushisha sunga akashisha kuwera ebende kwaho itunwa minyu mwichi uyu kukwakalire kukwakalire iwatashisha sabanya mwanga ashuma traie omwewe mwukarewe mwese iwangana tukiri utinga kusie utashisha livya mesho wawu utashisha hanao utashisha livya kolore melu wawu ni bitu kubitu byushi twetu kabera nyamwangashu mu misembu yirire ishitwera ya aregeketera tubye bandu berisabu bwenyire omomolo twa mabumilolo tusabe nyamuhanga yoluhawa olwere tande tuka olwere tuka eriti ndiyindiria kumushongo musho mubere lakini irishika nelibyanga kalabiti na kande eriye tukafikirio ku msalaba wa Kristo Walichetu ya muhanga abu watikaye inye usi na wala mundu ya kagala kaya. Tukande sawa nyamutu idiosezi yetu alie yumu yu wa Maria nebebu ya besavesa ya sereyo nebitingwe vyushive ya ukale na veye hale na kukungu yetu kutia. Herehele idiosezi yetu ya mtu mbeni okumayumu eruwa kuyu Maria. Kuyu Maria mbujiriri kundu omamugulu kwa hulukira efetima, mwakanga ni chiu uchusi uchi nicha, utino chitosha ya rukumu yu wa umweru, uwete ni lolo, tuangatoka ili tulirinya mwanga yu mwakwa nene yue, kundia ili utaliwa kutsevo, tuangatoka reba na embolere. Ukwisu vya ukumasi yu, tuwa maherera, awikala nivu usi, ve yusi ziyetu yu utembune beni, na viharubi yu usi,
okomoyowa umweru nuulie nuweti nilolo uwebute kwa mibiri ribi usiku katusaba ebisa malire umuyuyu etukeva nembarere tuka kusaba iwe mugole wetu iwe kagala ketu tutino kwa makulanera ilibiri ribi erisa bisa pulio vore chero ililia eria bandu abaka isikaya na bandu abalire eria galua batu kilibiri ribia iliri wari avo na Kristu erivia batu mwabaya omanzara ya misabe na reja herera eri subaku ilumu mare metu erisaba amalishua malolo wetu kurenga eritendishi hiteni nyamuhanga oyuwe liluliwa ukukalire mtu vene vene. Uwe tichabu au, koyo wetu, uwe tikewe Kristu busi, awe chitunga chetu, echi diosize kute mune beni, wangatu kiwa batikani ukubi shivi, wangatu kiwa na emisa, yutu laireko, ukwewa na obusavuke, uwe riko kwa vera mabu tanzeka. Tukaribia omoyo wawu, uti mbireko amahwa, uweka utale yavo, usaye ni tuwe bandu, ito tuta nevuku, ito tutisima, alela vera kandu kutini vizumi, ne vitia vitia, tukubwa kunya mwanga. Tukahika embere shawu, usana na vatasimene, tukareha omumanya wabu. Kurenga, tukaviriribi wabere tusaba, ito wakono olichiroche, ndatu, echimbere, echokovole mukera. Como yo me rúa o cuyo maría, había un sayero, como yo se siento en el que yo llevo todo mi beni, como yo tengo de sí, nebe lengo el cuyo sí, y bien lo tuve que ir a. Con la troca, el que no se me rúa o cuyo es. Casa de Dios.

0: basi nibambo syaguti hakitabo yunalwe mukama mbo twamagana twecho twamagana acho amatasha yatakula ha esente yamabika eka eka nare ehare mu yamasera mulume ambu yukalahu yukalangu yukalangu amabiasa akara ekitaka kye muna mutakulacho ambu atuyere tuti na yukalangu amaila vera maloloko amaloleka wewe
1: ko wewe
0: Mama mbwa ama velaba mora trecho tutecho hano siba mata chao mama ba beta chao ni bombo mu batakula shisinda makumi ya vera ini ano mu bula hare trao na rio hakabu hate kwa nya wa nyihiga na behola e wa nyihiga nyi chineho ne ri tibitro ko chinda shishingana no yuhorire akatumeka kulaba oyureho na balume bonise mundu bakakwita ebana mukuseke ebana museka na rehengo mwayerwa byana byala abalume yona mwame matewa yo trahe na matatu merabo bondia nebiku kwambo yomaya na mora wambo yo Yo Maria magetse na buwa be bushe bubukari na bubulume oki se yo bani chemu bur. Wewo hira
1: ko omwatse wa mabata tsawonda. Wa bara tsawonda ke abalume ba mabyo wago batsendo. Obure mundu akabye na wetse akaya na akaya be kawa. Sara kabasa abasha kulwa wambo mwende muyikare okubuyira atuka wirano abalume bo shichugo chyose belabyo mmyo lolo eriyeke china eriyeke buraya eriyeke mwe woma bongereza eriyeke na mustai omo australia na mu america na malubola ndi wamanye bucha omundu mu mwelwe lubola bana ngatwa makarako ama sama botwa namo Na umuyirikari mu mambo yo mari
0: mataba ho wakalamo
1: Ana lewa watu akaba ina singo tena ana ngatrapo nakwena Ana watu batu mama ari muhanik mabambo azikwa batai mu rusaye Abari abo kabero besatu aba ya mubeka amuni lo watu ye
0: ni ayigenda
1: ngata suve wetu
0: kitakache no mambo yo
1: no kitakache no ni chabene nichakalau
0: Kalangu.
1: Nariye kalangu. Na muna wire. Aure mungu wakuri yeke subi uwe wabo. Aka wala reta wabo. Ako miyono wabo. Tambo nako bendeze haro.
0: Ako siwa biri ya kalangu.
1: Ako siwa ale matuli musi uweka. Chache kare ka muna wire. Ese wa ya njero wabu. Tanibu uwe niye yo. Aure mungu wakuri yeke subi uweka wabo. Ehe. Tetuwa wale tuwa luaho. Yoro wabo doye amasu vipo wabo. Na Albert. Na Leopold na munewire babere suba wabwe acho nikwana nero
0: arenga babere yatabwaye
1: babere yaso tabwaye na musha kuloga twa kuno nayo yiwarete chinumbe chichika baika chika amurenge ka baika kwayo ani wabo nayo maya lokera kwabo ehe chikara ke buli mundu ni anayira awabo
0: uti ngahira ko londi wabere ukende nyerea
1: leya bana ba bakakura acho umwami
0: habi yokwakashimba nango kolome na wanyumu mubabyo mubuma bamabyo mubu nario yokwakashimba bana aba yali bakali byalia kashimbini asagurusa chelwango kolmati omunume umurerwali ko mtu oyi Ngendia nande nga siakende siakinyihishi. Basi. Nario chama cha vyachero chuma vama yelumba. Vama vaka lumbuka. Nje wakashimba. Ai, tae basi. Sindi uta ndambi tukaria. Nje wango kolome suri uta kusenanachi. Nje wayo nganga sago mwere wale komutu wawoi. Nyetenga nambishi. njongo kolume eno ne muvere se